0: Bebe, nakauyab naman yun ta karon, bebe. Magmenyo na ta, bebe.
1: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:53.
3: Thanks, nakti na bakaw niya?
4: Iko, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko'y kuha dong. Kagdong, nagyod among laton, sudlanan sa bukas.
3: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, bagunin mong isda, o sa makita ang dagat?
4: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
3: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mapalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
4: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og supra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab kanimo.
0: Maigsuon ni ining Santos kamisa atong iampo ang kalag nila ni Siriaco, nagpamisa Maria Lilia Abilia, Mark Sigundino, Siko Sana, nagpamisa Lunivel Siko Sana. Maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ni ining misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas sa kog dakong uyamot. Sa unahuna, sa pulong, sa buhat ug sa balay pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, ako sala, ako dakong sala. Busa na kamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron niyo kong iampo sa Ginoo atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios kung makagagahom sa tanan o pasailoon sa atong mga sala, kita na doon niya nga tos kinabuhing dayon.
1: Amen.

Sasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat ka nimo pag-usabog, mihatag ni ining at to siya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamong tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis akong dugo sa bagog tunay nga sabutan ang dugo ng iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Mga iyo kami kanimo Ginoong, emo kaming luwasos tanang dautan. Hatagi kami skalinaw nining panahon naroon tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala o malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ninyong tanan.
1: Manausap.
0: Ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Peace be with you. Nitro corpore sanguini domini Yesu Christi. Non mihi in privignet in sigium et condemnationem. Sed potia pietate posset metotamento mentes et corpores et ad medela procipiente. Ginoong Hesukristo, pagkalawat sa mga lawas ko dito ang mga kaluwa ay magatambal ta sa akong

0: Pag-aampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat ng imong gihatag kanamo magluwas sunda kanamo sa mga sala o mag-amping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Mang lingkod palihog.
1: Additional pledge tamao 500, mataota 3000 pesos. Atong mga pagpasalamat sa atong Mass Presider, Reverend Father Archie Turoy, o sa atong sponsor, ang atong sponsor sunod Domingo, ikatulong Domingo, First Mass, Magtuhaw, Person in Charge, Mrs. Brenda Herodias and Mrs. Eustachia Balasabas, Second Mass, Local Government Unit, PNP, BEP, EBC, LC, Person in Charge, Doktora Merasol P. Suniga. O sa atong sponsor karon PYM Lutay, Person in Charge, Mr. and Mrs. Mikinjo Abilia and Miss Marina Yosoris. O kanatong tanan nga niya karon din ni atong pasalamatan ang Ginoo.
0: Ato ang pagpasalamat sa ato ang mga brothers and sisters dinis tayasan sa Catholic Church nga naghatag sa ilahang mga binulan nga pagtampo, gitawag og pledges sa tuang para sa tuang funding para sa tuang mga kalambuan, infrastruktura sa tuang simbahan og sa tuang vicinity sa tuang simbahan. Thank you ninyong tanan. Salamat sa mga family nga nagtampo alang sa atuang kuryente. Salamat sa tuwa mga egsoon na nagtampo alang sa successful nga atuang kasaulugan sa anibersaryo sa pagkapari ikatrisi katuig sa inyohang pari nga na-assign dinhi. Salamat sa nagtampo para slitsyon sa nagtampo og mga pagkaon sa mga igsoon sa pamilya nga naghatag sa sutana nga isupot pare nga bag-o. Salamat sa pamilya, Istorko family nga nagimbita og nag spa kaon para sa pari no dito sa Camarites og sa Kaiking. Istorko, thank you. Sa tuwa mga igsoon na daily o weekly nga naghatag, salamat ninyong tanan, Mr. and Mrs. Vice Mayor Nonong and Dr. Ime sa itlog, sa biskwit. Mr. and Mrs. Ko sa paghatag o isda. Mr. and Mrs. Bulonggaita, dihito Bulonggaita, kadaadlaw nga sudan para sa pari. Og sa tanan no nga naghatag, nagtampo, ginagmay og dinagko in kind or in cash. Salamat ninyong tanan that whatever you have given to the church may come back to you thousandfold of good health, thousandfold of blessings, thousandfold of God's protection. Ninyong tanan nga nisimba karon. Thank you ninyong tanan. Salamat sa Diyos. As I recognize, ang atong simbahan nagkapuno-puno na gamay. Salamat sa Ginoo. Tungod kay gitandog mo sa Ginoo, sa Espiritu Santo, sa pag-anhi simbahan, sugo sa Ginoo, simbahon ang adlaw Domingo. Palihog manindog. Uman sa misa, maong pag-ampo sa katawhan. So, magpundur na mo din na kay blessingan mong tanan, no? Humas misa. Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausap kaninyo.
0: Manalangin kaninyo ang Diyos, mga gawom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Alad na ang misa, dada ninyong kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Among amahan na balaan langit noon, kami naghangyo kami kanimo sa pag panalangin o sa pagbindisyon sa among mga igsoon nga naas kahanginan karon Anangayo sa imuhang binisyon og pagpanalangin, pinaagi niining tingog sa pari, unta na unay milagro, mabot silang kinabuhi. Kininga mo maigso na niya karos simbahan, labi na ning mga senior, taga-isla kadunay, og taas pang kinabuhi, silang kinabuhi. Niining among mga igsoon nga nagsaulog sa ilang birthday, niining bulan sa Agosto, unta imo pa silang tagaan pag dagan pagkatuigan sa ilang kinabuhi. As they move forward in their another year sa ilang kinabuhi, nga unta they may also always and grow in faith, they may also grow in wisdom, they may also grow in hope, in love. Panalangin ni ning pamilya ni Rakonin dinhi, banag asawa o anak kadtos maginikanan, nga unta Ginoo imo sila nga tagaan og kalina og kalipay sa ilang pamilya. Panalangin ni ang ilahang mga panginabuhi, ang ilang kinabuhi. Panalangin ni ang ilang gipantanom, gipangbuhi nga pinaagi niini magpuyo sila og disinte nga kinabuhi. Panalangin ining among mga igsoon nga nag-alagad simbahan, mga choir, lector sa Kristan, lay ministers, MBG, collectors, og sa tanan Ginoo nga nangayo sa imong panalangin, ilang intention, petition ihatag. Kini among ipangayo sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo, sa galan samahan sa anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.

Remix. DJ. Love song.

pangaran. Balitang katuhuan o dili.

0: Alright, mayong odto sa inyo ang atanan. Mayong hapon na di ay kay oras sa Pilipinas. 47 minutos ang nakalabay na sa alas 12 sa kahaponon, mga ka-star. Welcome, mga ka-star. Late na gamay. Tungod kay kinilagyan atong masakyan nga malangan-langan yung tagamay. Munay long patience ba? Taas nga pasensya. Anos, mayong hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programang Music Katawa. Kauban niya si DJ
1: Maria Bunangera.
0: Sangalan sa mga station managers, so ayan haniya lahat o. Og sa kinatibukang Pursa sa 98.3 FM Star Radio, Tayasan. Adlaw karon nga Domingo, it's Sunday, August 9, 2026. Kumusta man mo diha tanan? Okay, nakapanglaba ba mo diha? Ansa pa may niyang gipanikay si kay karong apo na? O karong adlaw? Sukad pa sa inyo ang pagmata? Alright, mga ka-star. Lungsod sa Taya sa Lokop 28, kabarangay. Lakatan sa pang mga kasilingan ng mga lungsod sa Dugdak Bayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao sa Nagbisayas, tibuok Pilipinas, maayong hapon. Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Taman ta alas 2 sa kahaponan, mga ka-star. So good alas 2 sa kaudtuhan. Ang sangalan ni Byron Ibay, nga mao'y original nga nagtimo ni ining maong programang Music Katawa. Kini si
1: Maria Bunangera.
0: Nga maningkamot pod nga makapakatawa ko ninyo. Ug motonon sa taog. Balita nga kapalaran uban ni Lula Iska. And of course, ato pong itunol kaninyo ang balitang katuuhan o dili. And of course, kung naamo diha ipadangat nga mga balak or motawag ba mo or mo send mong mga balak, pwede po na natong hatagan og pagtagad. So natagag kinabuhi sa kahanginan. Naamoy mga joke entry diha. Pwede po na kaayo mga higala. Sige. Welcome kay bukas na. Abre na ang pultahan sa Music Katawa na programa. Ah, di ba? Ang sama na ayawi. Na ay kandado. Sige mga ka-star, sa tuwang smart line na 0969-484-5454 sa tuwang globe line 0956-664-7734. Sa itong website, i-type lang ang www.radiotayasa.tuabla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Hala, sige! Cha-cha-he! Oh, we don't know. Alright! Stupid Cupid, stop picking on me. Sige, kaysa ako nga pagbalik atong dawaton si Lola Iska sa iyang unang hugnang nga balitang kapalaran. Stand by!
2: Song on Music Katawa.

Mayong adlaw mga kastar, susani adapunta sa tuang unang hugna sa tong balitang kapalaran. Sumaw niya tong unang hugna sa tong balitang kapalaran. So sa Taurus, na imugso sa Abril 20 at sa Mayo 20, lekay ang dinalian nga desisyon. Swerteng numero, color 5, 8, 2 o yellow. Gemini, sa naimugso sa Mayo 21 at sa Hunyo 21, ayaw sawa ang sala sa uban. Swerteng numero, color 9, 4, 6 o green. Cancer, sa naimugso sa Hunyo 22, hangtod Hulyo 22, mag-antos ka sa binuhatan sa uban. Swerteng numero o color 275 og orange. Padayon ta mga kastar sa Leo. Mauni ang nahimugso sa Hulyo 23 hangtod Agosto 22. Ayaw pagdinalo. Swerteng numero og color 1, 8, 3 og white. Virgo, Agosto 23 hangtod September 23. Dili ka mupatol sa mga libakera. Swerteng numero og color 6, 9, 4 og pink. Libra, sinahimugso sa September 24 hangtod October 23. Katawan rin mo ang mga taong himantayon. Swerteng numero og color 3, 5, 7 o gablo. Mao katuwang atong unang hugna sa balitang kapalaran. At ang iusap, unyang taod-taod ang atong ikaduhang hugna. Sige, apon, kinilang.

No, ang ko mga ka-star. Oy, makabalak, mantaanig ahatrol. Kay niya na may balat na background. Siya excited na mo di, happy siya. Gwa, tamo pa baladaan nga mo balak. Unsa, John? Na, sige, balakan tamo, oy. Arang nininyo tanay. Kung kining balaka, giuluhan ni siya gagasa sa gugmang tiunay. Alang ni siya mga gipang kasal nga nai forever. Or kato mga gihalaran og maanindot nga gugma nga dunay katumanan. Mga gugmang nag-uros-uros, gugmang puno sa mga gakos, bugna, gugnang, ah, sandi gugnang. Ay, nako! Ah, sige, oy!

0: atong gugma sama sa usa ka fairy tale. Nga gialagaran sa mga ambungan ug maanyag nga mga anghel. Samtang nagkabayo kita sa kabayong pak-an sinaksihan ni Senior Arcangel. Nag-alindasay kining kasing-kasing sa kakila samtang giduyan ang atong mga tiila. Ang mga kalanggama na nagpunay sa pagpalakpak ang ilang mga pako sa atong panaghinigugmaan. Walay kabutangan o sangko sa langit ang tumang kalipay. Dili pa igo imo akong gisapwang gikan sa kalaay. Aron sa bukton mo ako mo pauraray. Mahigmata ako. Sa kabatuuran tadlas ni adtong taghoy sa mga ganges nga mapatigbabaw gyud ay ang gasa sa gugmang tiunay. Nagkiat ang mga kalibangbangan. Samtang kita naglantanay sa hardin nga napuno sa mga kabulakay. Ang mga biyoos o mga larag na mga bulak naglumbaanay kita sa pagpunpun. Aron ihalad sa malipayon tang gugmang maalagaron. Dili matukib o dili matugkad ang mga balaanon tang pahiyo. Galamahan nga napuno sa kaaghop timos kalumuog pagbating masaligol. Dili na gayon maglatagaw kinigalimpatakan sa nagalimiyon nga panaghinigugmaay. Dili na magsuroy-suroy kinigandurawan nga napuno sa mga pagtalidhay. Ingon sa gigiti kining kasing-kasing sa pagmayang naglumpayat sa mga kabungturan nga nagumbaw sa malipayon tang dughan. Walay kamatayon ang atong pagminahalay kay ang gugmatag giamumahan man. Wala na ko damha nga ikaw ka na ko adunay sorpresa. Kamalipayon ko nga imo kong gisuloban sa Buda. Samtang namungingi ang gamot ko sa mga porsilas. Ang akong liog aduna pay perlas nga kwentas. Tuapay aritos nga nagdala ka na ako og hilas. Ang atong gugma sama sa mga gaay og mga balans nga salapyahan sa baybayon bisan og sa mga balod sa kapalaran kinigibanlas. O miluhod ka sa akong atubangan alang pangayuon ang akong mga kamot. Ang pagdamat mo sa akong mga kamot maoy timaan nga kanimo makapahimuon. Ikaw pinangga ang nagsilbing kahayag ning akong kasing-kasing. Napasapot, napasamot pa nga gisulob mo kanako ang bulawang singsing. Ingon sa misana gusab ang akong mga ape. Bisan pa man sa mapintas ug matintalon nga katilingban. Sa gasa sa gugmang tiunay dili matarog kining duruha kabinuhat nga gibugkos sa kapalaran. Bisan pa man ang gugmata sama sa usa ka salamangka. Ang mga puntil sa mga saad ta og mga panumpa. Daw langit nga nanganaw kanaw nga gihalad ka nato ni Bathala. Alright, well, gatong balak nga nagluhan gasa sa gugmang tiyon ay eh, gikilig po nagtingkoy. Onsa ka doon? Muro mag-fairy tale. Muro kagi mag-umagsulat kag balak. Murag puno sa imahinasyon. Parang wild kay imong huna-una nga sugdan pagtagik ang balak nga unsang klaseng balak. Di ba mga ka-star? Igon ana ng balak. Ano, shout out to Mike Didrick sa Balabama, USA. And of course, Ma'am Eva Orrena Diaz, may Cagayan de Oro. Ma'am Lana Taylor Morphe Diaz siya may Australia, Melbourne. Yup, and of course, ni Star Columba Diaz siya may Dua, Qatar. Shout out sa itong mga kaisunan karon nga nagpa-Hawaii. Diaz yung tag sa mga panimalay. Yup, anyway, sa mga ka-star, ato sa Dingitimbayang, atong mga kaisunan, yung mga vendor, sa mga nagkariya, mga stall owners, diya sa Tayasan Public Market. Lagip na usap sa mga kasilingan na walang sudugdak ba yan. Diya sa may Sugburonda, Barile, diya sa may Dumanhog, Bajan, uban pang kasilingan ng mga kasikbit diya, mga ka-star. Mayo nga pagpaminaw, happy listening also, usap sa mga pamilyang Jukin to Tanilon, Cycle Brother Family, shout out. And of course, diya sa may Sukib sa mga Garunita family. Diya sa mga Hinoo family, diya sa may Magtuhaw tayo sa'n. Lola is kadali pagod. Ay, siya naman siya da po. Agay, di magiging ako makuyog ni mo kay sus, makalimot man ko nga di man di ko magdalag busina bantag Domingo. Ang akong dalon kay mga balitang kapalaran. Oh, katuray, basta kay depende na ninyo lagi. Muna di ha. Oh, si Butchak po na. Po dali si Butchak. Sige din ko diya, Chak.
1: Anoon sa mamboday? Naga nabitaw na abot ko dire good. Kikini lagi ang ganahan po kumutan o lagi aning lulais ka, ay.
0: Ay, naon siya. Ay, siya mo tanaw. Perting tanawa.
1: Hastang hinduta man din imong earrings. Ala ka nang imong earrings ba nga murag yung perlas. Ang katubaganin dito siya.
0: Ay, nako mga ka-star. Good vibes lang po tayo dito. Sa programang Music Katawa. Naka mo diha, dapat gin mong isingisipon mo pag may time. Glissy Villar Morados, good afternoon, DJ! Oy, mayong hapon, Ma'am Glissy Villar Morados! Nani siya, bayi himalaloy. Ang guwapang inahan sa Tagiya sa Nalincious Cake Shop. Ma'am Glissy, kumusta man? Okay ra ba? Nakapalaba ba mo? Nauga na ba? Nag-uga na ba? O kag uban nagbasa, nagbasa ang inyong mga labhuron kay wa matiwas kay gigutom. Nadi ano. Bisag wala mag-ulan na apoy magbasa. Magbasa ang mga labhunon, ang mga labhunon nga gipanghuluman. Nadi ba sarog di na magbasa ng mga labhunon na sa palanggana gihuluman ninyo diha. Ay kung inang nag-uga po na. Basta mabasa, mabasa gyud na siya. Nice to, di ba? Ano di aron mga kestar. Shout out kang kapitana ayan tirana dere sa may barangay Kabulutay. Ay saya mga Tusino girls ug Tuhu girls ni kapitana diha. Ay ang pagpaminaw ka.
2: Mau ba?
0: Kumusta naman ka kap? Kap. Kumusta naman isaw diha ka? Dito ay may nga pagpaminaw. Shout out day ko ni Sir Yako. Salamat kay Sir Perpesa kay Sir. Gikan siya kambagi. Kahit di man available good ato ang personal driver. Shout out! Ito, busy ang person. Diba, bored? Salamat kaayo. Salamat kaayo sa mga Yako family. Di siya may matuog. Shout out! God bless, sir. God bless. Alright, sige. O yan, taot-taot. Madungog na po ninyo ang... Balitang katuuhan na dili. Stand by.

0: O sa kadlo, nag-abot si Butchak o si Tikla sa usa ka changing karaan. O mo niya mga panghita po.
1: Ay, maring Tikla.
0: Onsa naman siya?
1: Ay, naunsang nanambok lagi ka.
0: Kita bito kang nanambok ko. Ngayon, bigi kang nanambok ko.
1: Ay, kabalo bito ka nga. Kana bito ang... Sa akong paminaw ba po, mura po kang nitaas.
0: Nanambok nga nitaas ko. Kita bito kang nagtakon kong 5 inches.
1: Mo lagi na.
0: Kaya kita nabitaw, iistorya pa. Ikaw ba? Kano'n sa makunimuhunungan o si Giga? Inaana, oy. Ikaw, bitaw, gano'n man kang itom lagi ka ron.
1: Ay, kinilaging kuan, God. Lisan pwedeng mamagulta. Astang hisurag yan. Kaya mamagul ka nga, kanabitaw. Sag init ka, ayo. Natuga ng ilong taon na ako, hastang puno naging anuos. Kinilaging mag lungag-lungag ta dito sa banga. Itong iaawahing-wahing itong mga luto-luto na kang bagol.
0: Hindi ay ba? Nagbasig maginahang lang ka, andam rapog ko.
1: Asyos, dili man nabagan ni mo ay. Maung balik na ko dito kaya basi pasuko itong akong bana.
0: Ambot na lang ginimo, Chuck. Muapas raw niya kunimo, ha?
1: Ada, ha? Muapas kong kanganahan ka, pero dili ka muapas. Ay, okay na, mampod.
0: Ambot na lang ginimo, Chuck. Uy, sige, padayo na dito.
1: Da.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yan, of course, ni Ma'am Alma Escarpi, Nanay Erlinda, Aliho, Sir Danilo, Aliho, Ma'am Nelly, Aliho, Altate, Sir Lorito, Luta, Sir Doming Calumba, shout out. Yep.
2: Okay, all I right. Can barely hear you.
1: Yep, what's the title?
2: Okay, let's do Fire on the Mountain.
1: All right.
2: Let's do that, and...
1: Okay.
2: By Charlie Daniels Band.
1: All right, by Charlie Daniels Band. And away Saturday, play later on. Yep.
2: And Sick Cat.
1: All right.
2: Sick Cat.
1: Yeah. Well, so you will not do balak? You will not do balak?
2: Huh?
1: Try to check your... I have something to send you. You give that tone. I will let you do balak on air.
2: Fire on the Mountain. Charlie Daniels Band.
1: Yeah.
2: That's where we're going to be meeting. Fire on the Mountain. Here
1: all
2: we
1: right.
2: come.
1: No worries.
2: Help me.
1: All right. Thank you so much, Mike Diderix. Maybe Monday, tomorrow, I will let you do Tank Twister, okay? For now, it's running out of time. Thank you so much, Mike Diderix, for participating with my program. Basta na ka star.
2: Si Kat.
1: All right, thank you. Bye-bye. God bless. Amping.
2: Amping. God bless you all.
1: Thank you so much, Mike Diderix. Ang atuwa di ang caller gikan sa gawas sa balay. Gawas sa balay. Gawas sa atong nasyon. Ay, nako. Amo na di habitaw. Amo na ang sa papaspas mo kayong oras, Maria, ay. Napabayaon tayo mo tawag na ko. Tawag si Chan-Chan kay mubalak ko no siya. Wala ba na yun? Para ba na siya katry yung balak on air? Niyang yura bago doon si Chan-Chan nga magbalak tubag-tubag kung natamatot pang tatay si Toy. Ikaw god, magbalak ragot ang tubag-tubag nga mubo ragot. Di ragot ta asun kay hapit naman po oras itong magpanamilit sa kahanginan. Dilinit na ito lang ganun. Magbalak tubag-tubag na ta Lula Iska. Oh, Lula Iska. Nagkakita ko nimo nagpatong ka sa sanga sa mangga. Na-action ako kanimo og kabalaka. Kay aduna may dakong sawa. Nga nagpatong usab sa kap dito sa unahan. Naon sa mampun nang balaka. Mura man kag nagkabulol-bulol, Maria. Mahimo na lang ali diri og saka apan kalami man lang yun og tugpa kay niingon mangkang adunay sawa og dako ra bakiding kobra kung kamaukang mo saka dapat kamao usab ikaw manhaog og kanang diri gud maloka pa apan Maria maglisod mangkog kanaog. Nikalit man hinuog sakit ang akong tuhod. Nga no bitong ni sa kamang kadiha sa mangga nga tuod. Tan-awa ra hinuod. Kabaliw na ang sanga gatuo kag pag-od. Ambot na lamang ni mo Maria. Panihog in town, osla ka tong hagdan sa tong silingan. Ngamang gihimong damyo sa panahon nga gipangtapas ang tagsatag sa ka mga katubhan. Ayaw lang ka tong damyo nga makakita ka dito sa barko doon sa baba sa pantalan. Kay mas light maninoon ko sa gilumutan ng kapalaran.
3: Ba?
1: Igo na Lula Iska. May paiputlo na lang tingali na kuning punuan sa mangga. Ayaw in town, Maria.

0: pa si Lola Iska, dili po ka mahimugso nga sama ka nako, kagwapa. Akong uslan ang chinso sa atong silingan.
1: Mauba?
0: Aron hinahinayon ko na kini pagpuka. Maluoy ka, Maria Bungangin. Dili ka ba maluoy niining imong Lola Iska? Pitaw si Aura ka to, Lola Iska. Tungod kay Palangga, bayati ka. Ay nako. Sige mga ka-star.
2: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star.

0: Sige mga ka-star, napupasama na nga ito ang panag-uban sa kahanginan sa programang Music at Tawa. Huwag manapuhon sa programang Morning Pasada. Sige hapon, kinilang yung DJ.
1: Mama Maria Bunangera.
0: Si Catch Me Tomorrow, mambawi na po na dito ang mapuhon ng mga ka-star na late magkukaroon tungkod sa mga kakulian. Naodrata sa inyo ha, nga pagsabot ang mga iratag dispensa sa inyo ha. O katong ubang nagpadala na igbalak, wala din ako ma-check dito sa kong messenger. Sige lang, ito nang hatagan ng pagdagad next Sunday. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa ngalan sa mga station managers. So ayan na niya lahat. O sige natin po ang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan sa Gapon. Kinilang ang inyong amiga sa kanginan, si DJ
1: Maria Bunangera.
0: Ako may kondisyon na luka, pagkaman barug o parayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Maayong hapon. God bless everyone. Ang pingugan po. Bye bye. I love you.

Remix. DJ. Love song.

0: Oras sa Star Radio. Las dos. Tres.
1: Gusto mo na bang mapakinggan ang musikang ating-ating o musikang puro Pinoy? Sariling atin to, musikang Pinoy, tuwing linggo, dito lang.
2: Basta lang ka, Star, sikat.

0: Kanun sa makinabot to?
1: Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
1: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
0: Uy, manong undang mangga? Ano ka, sinak ka?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibuok pamilya.
0: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manuna na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik ta.
1: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
1: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, alas 4:01. Mga huni ug awit sa nanglabayng panahon.

0: kay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinundum, yatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mong sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning.
1: Bangon!
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
1: Bangon!
0: Bangon at tak kay buntag na. Oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka. Ang atong wadag ko, nga mga bata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong banda. Kumusta ang tanan? Kahit kung ako niyong balosan, kaloy sa Diyos, okay na yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong higala sa kagidad, nga kanunayng magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Lunes, Pizza Gis, bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa mga birthday nung adlaw, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. O sa mag-birthday ugmang adlaw, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Ora gidnay pinaka the best sa atong birthday. Abtik kusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gud kini nga gasa gikan sa atong labawng makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gitang.
2: Lami mong gid na siya.
0: Lami ginang na yung mag-birthday kay siguradong makapanog-ab abot sa lubo. Okay, turas 49 minutos sumbad makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigid sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang tuig. Dali rigid kay ang Pasko kada tuig. Next month, Berna, Pasko na. Ayun nga ang Pasko, magparamdam na basta na ay beer. Sabi nagkatumbog na nga beer. San Miguel Bear. Pagkalamia. Okay, tara 50 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pasinsya kayo sa ato na yung text line o call line ng buntaga. Dili available. Medyo na ay something ang atong call and text line number karong buntaga. Sa mo text o mo tawag ng buntaga, pasinsya kayo nga diin na ito umataga nung may pagtagad. Kaya medyo galain ang tiyan sa silpon. Regyon, ibig ito ng panahon nga abtik ang silpon na magiging panahon nga magdaot. Sama gunas tong kinabuhi nga usay maglain na tong lawas. Mahapon ang silpon. Maglain, mangita og maintenance ba? Pasinsya kayo nga magod kakaon itong lechon mo itong murag lain itong kabuhi atong silpon na. sa ganaan nga matag kong tiksirong buntaga, pasinsya kayo ha, di na itong matagag ba yung pagtagad. Kaya dili available ang atong text and call line number karong buntaga. Okay, ito na, 59 minutos. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigit sa oras, sa mga nangapiron, mayang pagpangapi. Sa mga nanggatas, mayang pagpanggatas. Sa mga unsa pa, nag-Milo or tsokolate, maayo. Mayo inyong buhat sa kabuntagon. Kusgan himsog ang inyong ugma. Kusgan himsog ang inyong tiyan. Okay, kumusta? Kumusta tong kasikbit nga kalungsuran? Labi na gini ni sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diya si Malalod. Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diya sa Ayungon. Bindoy, Manuyod, Ugsaban, pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at tak kay buntag na. Ang pagbangon, importante gid na para kita makapadayon pa sa ato mga plano. Makapadayon pa mo sa paglaag-laag, makapadayon pa mo sa paglingaw-lingaw. Muna giyon nga, it's defend to you after you wake up. Depend to your do. Yes, because isla gitag og sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, dumanog, runda, aligria, badyari, natilan, malabuyok, sambuan, og sauban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Dina, dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta, mga ma'am, mga sir, mga dad, mga me, mga lo og la. Wake up, wake up. Magmamugmagdad na taani, di na ta magtay og magnay para social po gamay ba? Me, wake up na me. Dad, wake up na po. Don't always sleep. Because if you always sleep, your eyes is become, as I become by, your eyes become blind. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasik or atong matindirag, tindirag sa tumatag sa tagsa ka mga public market. Atong matindirag, tindirag isdaan, bularan, kananan, o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, sa mga bus drivers, habal-habal drivers, pedicab drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga maguma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon at tama sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mubangon kay buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Matulog kay gabi na po. Ora magina atong papilinis kalibutan, matulog sa kagabion, mubangon sa kabuntagon. That's a real life in this beautiful world. You need to eat 3 times a day with healthy foods. Eat healthy foods again. You need to eat wisely again. Ano ra ka simple? Nanglan ka balaw kita sa tong ipang kaon-kaon kada adlaw. Kun mahimo, ayag palabig kaon. Minimize. Sa mga nagkagkaon, minimize kay medyo mahal na kay ang bugas. Para makatipid sa bugas, kaon lagi nagbay. Nindot pagresulta si mong lawas. Importante lang yun nga makakaon natin sa eksaktong pagkaon. Dili na tama pas mo. Dili marginal lang nga binusganay yun kay magbusog kagmay. Di man po na makaayo, makadaot man na. So kung alam kong igu-igo ragon, at least nakasimpo ka sa bugas. Himso pa yung mong lawas. Anara. You need to stay healthy life every day. Nindot kay masikat mo na gingon nga health is wealth. Ang kahimsog sa atong panglawas maunay kaadunahan. Kaadunahan sa atong kinabuhi. Wealth, adunahan. Unay gingon, magunsa man ang daggan ka kwarta niya. Inigkaon rin mo, humba, wak na, galuya dahin ka. Unay gingon, your health is not wealth. Imo kunong kaimsog, dili adunahan, dili maayo imong kaimsogon. Normal na muna sa hindi magiging maayo to ang pamilya ng lawas. Iyon muna giyon nga, country giyon. Nang likay ragin ba? Avoid do it apati poad. Because you know, if you always eat pati pod, your body is pati also. The cholesterol is always, masaman, always in your ugat. Kanara bagi yung kolesterol basta daggan na kaayo. Unay pinakadelikado gyud. Kay maglisod na og sa kuan pa nga atong dugo sa atong mga ugat. Kana atong ugat maum ko nay gikon nagdugo. Ora ba kanang kuan ba tubo sa kuan gud kanang tubig. O kanang tubig og daggan ang mga bara diha mo nang kanang tubig dili na ka. Dili na ka insakto og agi wala nag buang ni tubig asa padulong. Sa marabaras ng ugat, ugdaga ng mga barabara niya. Muna inungdan nga ang uban at takihon sa kanang ito og high blood. Dili naman katarong og pampangiyang kasing-kasing. O inungdan nga. Simbako na lang, mukaletra collapse. Uban at takihon na gito nga taki at heart attack. Amo na siya. Anay para malikay nato na kabalo na mo si ang ayan yung buhato. To get age 100, you need to mayaman sa mat. You need to know all health tips. Okay, tara, 52 minutos sumunod magkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigin sa oras. Na, happy tabutan manungat-tungas bulan sa Agosto. Nagyon, dinagyon kapugan. Musulod nagyon ang bulan sa September. Basta ber na gani, agad. Ang uban, excited na kaayong mudawat silang bonus. Mudawat silang 13-month pay. Nagyon, much money yun kayo sila pag abot sa December. Pabor kitong na 13-month pay, na bonus, plus wildo. Agoy, muna yun times 3. Magsildo kag 60 mil. May kahayahay yun pagka-disimbre. Basta di ka kurepot, magapanghatag yun kasi mga silingan. Di mong mga higala o mga regalo. Tungon sa Pasko ba ya? Yun nga panahon sa pag-inatagay. Panahon sa pag-inigugmaay. Panahon sa pagpinasayloay. O, anak ra, balag, ginagmay, basta kay kanunay. Balag, ginagmay, basta kay importante, malipay. Enjoy life, pregantante. Balag, nagyon, balag, magsula o ginamos, magkaunog mga salagod. The important is tug-ab.

0: Lik mati lawan. Oh, inday ko no, pag minyo na, kay sayang ko no, kay mong kagwapa, kapote si mong paa, kabukod si mong dugwan. Ya, dilik ko no, kamati lawan. It's very west. It's very west body. And west breast. The ang top boy. Anong muga man ang tapay? Uga ginabay, basta maglabi na magminupos na. Uga na yun na. Region nga, murag katong. Naugang sapa ba? O, bisag ting ulan pa, basta muuga na. Wa nang gina, di na gina mo. Mabasa kay, pa naman, lang, uga namang yun. It's very dry. Okay, nas barangay magtotayasan, may buntag dairo ninong diboy hinoo. Atong higalan ni nga pinakagwapo, pinakamacho. Adong diboy hinoo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon na tanong kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang samay itong gibuhat di aron nung diboy.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: What is your do this morning? bay, ako din bay, di anak ko sina bay. Nga, lingkod-lingkod ko bay, samtang katimpla kong kape. Di yung naminaw ko sa Star Radio. Nangapin na days nung libo yung buntaga, samtang naminaw siya sa radyo. Sa Star Radio. Kaoban siya pinanggaugbutan nga sa ng Mernay. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nang bay Francis da, may imad, mayra. Og ni Tap Tap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa mga apo ng diboy, si Sabi og si Sapi, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa Sitio, Laguna, may buntag po rin yung Chimoy na Binson nga sa'yo kayo nagmata. Oras kusina, katakang na po siyang kaldero. Yan ang gibutang tubig. Yang giinit para makainom ko ng kape si Baydan Binson. Si Banglay ilang Lexer Binson, at ang Bajoy Binson, lagi titik Binson da, Saira Akila og Harbe. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dias Barangay Lutay Tiyasan, may buntag ng Cesar Gabunada din na pita.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kanunay po yung naminaw sa Star Radio. Anong Cesar Gabunada? Og ilang Byruel da, Byruel Caldillero. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia ni Bay Kokoy Guardario. Bay Koy, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bay Kokoy Guardario. Atong higala ni nga kusgad. Bay Koy, kumusta man, bay? Okay na ko, bay. Nakadaog yung kagapon, bay. Nakadaog na si Bay Kokoy gapon. Pinadaog ni mo, bay. Ganda, bay, kanan dusmil. Amoy kaya hay. Nagiyon tuwad sa walaw kabok bidbiro ni Bay Kokoy. Nainungdan nga nung kusgan kay ang bukto ni Bay Kokoy. Bay Kokoy, kanang imong walaw kabok bidbiro ay ginagibulag bay. Nay sikrito nga nung imong bukdon perming kusgan. Kusgan mo baking sa walaw kabok bidbiro. Og sa mga pamilya ni Bay Kokoy di adapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Persinet Garganira, mayang buntag, Bay Net. Ang higala ni Bay Kokoy, nga di ginis na magbulag. Best friend, ginis na duha. Bay Persinet Garganira, mayang buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bay Re, matay ka ni si Bay Kokoy. Problema, dito ka ni Bay kay... Kaniya ka, kaniyang walo ka bakbid biron, maglaway, kung magtanaw bay. Magtulo ni kong laway. Muna, hinungdan bay nga, makadala ng buhog tisyo ba kay, para ipahit kong laway. Na diha lagi. Sakto pa yung gibot bay net, dala yung tisyo. Tisyo kay, ang gamit yun na siya, pangpahid. Pangpahid or pangtrapo. Ganyan, tissue pa more. Panalay, dalabay ka itong wives. Kaya may ito, kaya basa-basa, murag mo limpyo po ba? Limpyo ang lips. Okay, turas alas 5:05 na gyud sa kabuntagon. Standby, standby ta sa di patampadayon sa nan mabindaw da kitag mga awit. Okay, play a song entitled Tulo ka pala hubog. Request ni Bay Kokoy Guardario og ni Bay Persinit Guardario. Ila ko na ipahinungod sila mga amigo nga kusog kayong minom og kolapo.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Essential oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. What are you traveling for? Business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Naba'y special ng okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay
7: sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
10: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stockhold. Mauna nung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag, sa nung nang gumakasakit-sakit, anong kalawasan kayo. 72 years na baya ko niya. Mau gimintena ako ang nang. Naghantayin salamat sa nang na mau inakapakusuwa sa mga ibang
1: bakit. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
3: White Nights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Nights Dumaguete Pension House.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang sa

0: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
2: Niya? Siya nga, lami ko no. Lami yad ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy la kay makabright di na no. Kay naanam siya nga, palit ko sugma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, anak.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max.
6: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
4: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa kagindad. Og na mo'y otang, but og mo palit, but ana rin kasimple ang atong kinaboy, og na tay kwarta mo palit, og kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa alih. Aling agad. Okay, ito oras 34 minuto sumun makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog-lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay Buntag. Oras, oras na gin para magbata. Oras, oras na para ibuka ang atong managko nga mga bata. Walang na kong mata. Importante lang yun nga makabuka. O makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Okay, retas tong kapalaran karong buntaga, paminaw, pamati kay ato ng yatag, ora, orada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng 2019, Aris. Makugang ka sa revelasyon sa imong higala, swerte ni mirong color 285 o blue. April 20 ang 2, Mayo 20, Taurus, ganahan ka ganahan ka magpabukid aron ma-relax. Swerte ni mirong color 619 ogpe. Mayo 21 ang tunonyo 20 ono, Gemini. Dili madayon ang imong plano. Swerte ni mirong color 374 og labinter. Onyo 22 ang tunonyo 22, Cancer, makauna-una og laag sa layo nga dapit. Swerte ni mirong color 528 og gold. Olyo 23 ang tunonyo Agosto 22, Leo. Dali ra ka sa poton sa OA nga tawo. Swerte ni mirong color 941 og 1. Agosto 23 hangtod September 23, Libra. Virgo. Ayaw tagda ang mga suyaon nga tawo. Swerte ni mirong color 753 og orange. Maog kadtong atong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangay lang ninyo unyang taon-taon. Hantong mong kapalaran, gatod ka nato sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuwan, kaso-kaso, adili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product. Nagipakusgan ka oban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C. Pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan na palit sa mga suking butika dool sa inyong lugar. Sa ganaan nga magwapa, mabuti mga bisang panit gamit na gayo sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon, beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay, avocado oil, nagdalawag vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o mapahamis si mong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop, mapalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, ito oras, alas 5.38 na gid sa Kabuntagon. Pagkadaliari gid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to, hey! Dali, ragid kayo ang tandaan! Ingon anak ragid, kapaspas! Paspas tang mukaon kada adlaw, paspas tang matulog kada gabi, eh. Paspas putang umata kada buntag. Paspas puntang mo trabaho kadadlaw. Yung anak ka paspas ang tanan. Paspas pumunggot mo. Talas kayo. Talas kayo netong tiyan. Sige pangitag kaon. Pagkao man, ikalibang ra. Tuwara CR padulog. Ay, pay mo sayaw mo diha og diskural. Manay giyon, bisag kadarohan, bisag ka kagingkingan or uban pa diya, basta kinay sunata. Musayaw gyud. Unay diskural sa kadaruhan, diskural sa kawayanan. Alak ro daghang kagingking, daghang mga pandiya unsa pa na, basta ka importante nalingaw ra gyud. Enjoy ra gyud, enjoy life. Okay, standby, standby. Minaw na kitag pang kabuhayan showcase.
2: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulatan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Great para sa among mga pigado makabulig kag makapansa lawas ang tao.
3: DTX 500 mabalik sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. Kita
6: balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang ko anay D3 Bio o kanang unsa ta isa?
7: DTX 500. So, sa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
6: kuwan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, bawag makatumar. Kitang si state ani, ma'am. Kuwan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-state at tumar ani.
7: So, wala pa na siya nainuman na? Unsa diyang gibati, ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, iyang gitrabahoan ani.
7: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay detektibo. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangabi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
9: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
10: Merna bro mo.
9: Pila edad nay, kusganay?
10: Say sinta.
9: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
10: Dugay-dugay na yun, pagsukuan-ani.
9: Pagsugod yun?
10: Sugod, oo.
9: Ano ni gamit mga kagamigos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
10: Sa akong high blood, o sa akong bana high blood po niya, karo ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
9: Ah, okay. Sa una day nay?
10: 180, 200.
9: Muna yung blood pressure ni mo?
10: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
9: Karon wala na kailahigin?
10: Wala, wala dyan.
9: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
10: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
9: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
10: Matuog.
9: Barangay ya.
10: Barangay yo.
9: Sa mga naminaw unsa ikasulti di mo nila nay.
10: Aw di mo gamit sila ani arong makabalo sila nga maayo sa lawas.
9: So maayo yo dang Amigos Coffee. Imo jong na pamatud-an. Salamat mga idol.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biro ay baroro, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako.
12: Yun.
11: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhin.
3: Yes. Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
13: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biya gudok. Muinom ko pagkatunton mga 15 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, Dok.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programa ang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon na inyong higala sa kangidad. Inilang siyong paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. At ang oras 52 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog lola na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras, oras na gan para mangmata. Oras, oras na. Para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Alang na kong mata. Importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kagwapa. Kaputi sa paa sa inyong asawa. That's a good see every morning. You can see your beautiful beautiful and beautiful legs in your wife. Lasto at the torture of the man check. Okay, sa mga may ligon dag swertres, tanawa tutuki na ang inyong tiket kay Basin o Gusamo sa mga mananaog. Sa atong resulta kagapong adlaw sa las 2 sa hapon, 704. Sa las 5 sa hapon, 879. Og sa alas 9 kagabi, 180. Og ganda itong swerte resisor kagapong adlawas sa mga nakanaog. Congratulations. Ganda itong swerte. Ganda itong swerte. Gatot gratos sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa mga itaw herbal nga barato gipiktibo na. Ano yan na sa itong masuking butika ang nabantog og mas kipabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili kamahayan. Apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatubas. Ayaw latangin mo lawas, ubigay, panalip di ka dunay pag Dragon Pro Plus. Susbon ko pag Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Apalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idaran na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, manutarog ang pagbato ng arthritis, reumag o banpa tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga daday tatay pagtumarka nunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi di alkaline vitamin C mo patinaw. Sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Hamis pagyud ka. Papalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Takatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan ka coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dulay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Pro Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Pro Herbal Coffee. Lamian. Mapalit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan o sub ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sub sa itong masuking butika o tindahan. Mayang buntag din Mamel Galios, masa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa paglarga. Asa mularga, bay? Mularga, musakay series, padulong sa Dumaguete. Pagabot sa Dumaguete, sakay aeroplano, padulong sa Manila. Pagabot sa Manila, sakay na pong aeroplano, padulong sa USA. Unahan sa Ayungod. Okay, taras, 56 minutos sumunod magkalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Adina tudugay na nata sa to ang ang kapalaran karong buntaga. Paminaw pamati kay ato nang itiwas ug hatag para kabalogin mo yung kapalaran ba? Paminaw gid mo kada buntag sa inyong kapalaran. Kay kanang inyong kapalaran ga depende mo puno sa inyong palad. Ug inyong palad gubot, aw gubot po inyong kapalaran. Sumay nang maminaw gid mo sa inyong kapalaran kada buntag sa inyong mga subject sign.

0: Okay, gatong ang kapalaran gatong kirata sa amigos Kopi o Gamigos Capsule. Ang amigos Kopi o Gamigos Capsule aduna kini vitamin C mutambal usab sa mga nagkalinlain nga mga balatian sa masay blood, arthritis, taas ng kolesterol, bagubag, uban pang mga sakit nga gambing siyang makalawasan. Wala una tanan sa amigos Kopi o Gamigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ang atong amigos Kopi das Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy, das Majan Boteka, Santo Niño. Aligre, Jan-Jan Pharmacy, Sinovet Pharmacy, Natilan, Micure Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Silmo Pharmacy. Diyas Dalagi, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sentod Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Diyas Tumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Jackal, Kantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Diyas Tumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jack, Rishier Pharmacy. Og diyas sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Olean Pharmacy, Maugida, ang mga pharmacy ang available ang atong amigos Kopi di na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong amigos Kopi o Gamigos Capsule Diaz sa Tanang Butika dool sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tiyasan available sa atong amigos Kopi o Gamigos Capsule Diaz sa Ike's Pharmacy, Kiore Pharmacy o Tiyasan Pharmacy, og Diaz sa Angel Pharmacy. Ay kadong babayi kanimo ni Bailey dangan ko kanto. Okay, tara sila sa is uno na gyud sa kabuntagot. Ari sa tasa tong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat pod sa pus-on. Sa pus-on diya nga wala mo kasabot yung gibati ug natana. Di ba mawasan mo? Bermin tinambakan ang Macau sa score nga 131-79. Tinambakan ang San Miguel Bermin ang Macau Giant Pandas sa score nga 131-79 sa nagpapatuloy na 2026 PBA Governor's Cup. Bagyang nahinto ang laro dahil sa pagtulo ng tubig mula sa kisame ng Inari Sports Center sa Montalban. Mula sa simula sa dominado ng Bermin ang laro kung saan hindi nila hinayaan na makaabot pa ang Macau. Mayroon ng 6 na panalo at 2 talo ang Bermin sa Group A. Habang ang Macau ay mayroong 2 panalo at 6 na talo. Magkado at ang balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog. Paugnat po sa otok. Paugnat sa puso. Nahinto ko na ang dula tungod kay matay. Para kayo na siya, big time na kayo na siya mga kuhan. Pero naapa ko na tubig na nitulos kisami. Ito pa, katoy lang ato, buslot na ito. Asam na agin ng tubig, di ba sa atop? Kaya na may kisami, so magi usay kisami. O to, inundan nga na undang usan dula. Kaya inaris, big time na kaya siya, pero mutulo pa yun. Unsa pa ka ng ato ang balay, mutulo yun. Okay, katong mulit ang sports, katong gratis sa Shiva Isincha Lowell, sakit ang kalawasan, tumaran na yung tambal. Sulayang natural na pamagi, pagkumasay, gamit ang Shiva Isincha Lowell. Ang Shiva Essential Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay. Leaf extract ang mga masagol, aduna anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna chlorhexidine acid nga makita sa BCO. Ya plus ng kinisapiktado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masay, Shiva Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil. Palit sa masuking butika og tindakan. Dine sa lungsod sa Tiyasan, nabilabot ang Shiva Essential Oil diya sa Kiore Pharmacy o Ike's Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, nabilabot ang Shiva Essential Oil diya sa Bitsarisa Restaurant in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasan, nabilabot sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak, Slabiyog Karina. Okay. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabutagon tiya Sir Boyax, labiog kanel, nas barangay bago tiya sad.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kauban siyang pinanggagbutan nga asawa, mga may lines, Ma'am Nilin, Alio, Karinal, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa mga kauban ng teachers diya ni Sir Boyax, yas barangay bago National High School, silang Sir Makin Lindo, Sir Buroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa uban pa mga teachers di nadapita, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga ma, mga sir, kay Buntagda. Oras, oras na gid para mang mata. Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa banyo. Magon sa mas banyo, bay? Maligo. Ada, gina, maligo kita kada buntag. Dapat. Mao gid atong unahong buhaton o sa tamo trabaho o sa tamo kaon. Unahon na to ang pagkaligo sa atong plawas para humot limpyo ang atong kaugmaon. Humot limpyo ang atong nawong. Oh, lindot bias paminaw magkaligo kag sayo, murag lindot kayong feeling ba? Murag mapili mo ang kanindot sa kabuntagon. Mapili mo ang kanindot sa imo ang lawas. Murag the best good. The best quality. The best quality body. Sa uban. Oh, yeah. Okay, ito na, salasay-sayis na gid sa kabuntagon sa tanan-tanan na itong makagalaan ng naminaw sa Star Radio. Mayong buntag kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon,
0: bangon. Kumusta man ang itong kabuntagon?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Nakabangon ra ba ang tanan? Katong kalisod o bangon, palihog, tabangi tawod. Para makabangon, gyud. Tabangi para makalingkod sa lingkuranan. Dili pa gid tanan mga sikat nga kanang makabangon ra og kanang tawhay nga pagbangon. Banabay uban nga maglisod yung bangon tungod sa gipamati sa ilang kalawasan. So, tabangi ra gyud. You need to help the people who difficult to wake up. Maayo ra untag kanang imong hubag sa baylih matumban. Ang resulta,
2: wah gabae.
0: Ah, gabae. Okay, destiyasan original Bisayang Manok. Mayang buntag ng pagpamilya ng Joy Sorinyo dia. Jojo Sorinyo. Jessica Sorinyo, fighting katipay. Og dibus chano no ginakamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dinis barangay Kabulutan. Mayang buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaobay Dotski or Dotski. Or Garner Rinoo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og Justin Diras to sinuha ni Kapitan, silang Madam Gima Cabrera Diaz, Madam Kathleen Lidama, og ni Wilsa Ganaganag, og Mik-Mik Buking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, kay buntag na. Mabangon para manghilamos. Mabangon para mag-CR. Dagan king rason, anong kita mabangon? Mabangon para mo trabaho. Para masunod ang atong bulsa. Oh, you need to work again to get money and put in your wallet or pocket. Wallet, put in your pocket also. Oh, you need to secure your wallet to avoid loss. Anong loss po nag-usa? Lost, lost. Itong mawala, bali itong los-los. Ada ka ba yung kaning los, na ilos ka itong los nga, murag luag. At ito na sa, dagag pronunciation, may pronunciation, babilay like spilling. Walang, you need to be careful yun if you write English words. You need to be careful your spelling. Walang sa una, sa elementary pa ko, maingod itong maestra. Wrong spelling, wrong yun. Sa ragay ka litra, ma'am, di gini mo i-considered. Sa hindi na pwede kay kaning spelling, kaning English sensitive kay ni. Okay rag matagalog kay murag madala ra kon, no? Madala rag smile. Smile pa more. Smile your big wide mouth. or big mouth. Ugangan ko kadto. Okay, teras selesai ni binigid sa kabuntagon. Wa na bayalimtan tingog mga kanding. Tingog bigal. Tingog mga guwapahod.
2: Guwapaka, guwapaka. In your dreams.
0: In your dreams mo kundo. Guwapa ka day. In your dreams. Ah, guwapa magugko. Nawa na kong aping, di ba na muwapo ah. Tamot na ako ang kigol. Kigol, lagumpas ah. Lagumpas lubot sa kaldero. Okay, das barangay poblasyon tayasan, may buntag rin dali. Boss Jesus Nabdos, sa Gibada Mirian. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og diya sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Piso Manager, Madam Chris Miramires. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa itong amahan ni Silongsod sa tayasan, may buntag sa ni Mayor Bimbo Roberto. Og kaoban siyang Vice Mayor. O nonong Susana Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og diya ni Buyax. Buyax Barbershop, mamay buntag ni Ayax.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og das barangay magtatayasan, may buntag ni lang by RG Balasabas.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mga itong higala ding ang gugma, Perming walang kupas.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kay ang iyang asawa, Perming labas. Lang Madam Tikya Balasabas, Talontor Balasabas. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Alam nung Johnny Bainosa diya. Og diya sa sityo kang abukay, may buntag ni Boss Dindo Abrensilio. Kaoban siyang asawas, Madam Katirin. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ah, bangon, bangon, bangon! Mabangon kay Giyotop! Mabangon kay... Wala pa'y kaon! Mabangon kay Mukaon! Kay Ang Tiyan, Giyotop! And again, if you feel hungry, you need to eat. If you feel tired, you need to rest. Rest of whole your life. Say, papawin po ni Yumus Tibo Kinaburbay. Para na siya rest in peace. Pahuway nga malinawod. Ayaw, ayaw, ayaw na. Rest, rest, rest in a while, ra. Rest in 5 hours. And after your rest, you need to work. Kaayo mong kumuton, kaayo mong sumbagon. Oh, yeah. Okay, taras, salasay do sinigid sa kabuntagon. Wala bagi dalimtan, tingog mga mi-mi. Ah, kaning me-me, basta ma ihaw na ni siya, mahimo na ni siyang kalde, kalderetas, pak-pak-paklay. Kaya na ba yung kanding sos?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Otso, Sir Boyax, labiyog ka rin lang. Ako nalang mingon na itong alagaran, ang labang makagigaw. Sabas pag-alagad ka rin, dinay ka na ito. Og manapod pohon, magdog-dog lang yapon tagbalik sa inyong tag sa tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right turn your favorite registration, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, las 6:15.
6: Og siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
7: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Puyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare o sa Nurse Pada.
8: Ako si Aloha Miki, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o CervicCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
9: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Care City Hall. Nisulay ko pag tumar sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Kali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare, sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
6: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
10: Ay, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nanscorn Coffee, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
11: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
12: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga, why gana mo kaon? Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, ano na yan, sa kamigo na kong nga, patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga, para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon, dagang salamat sa Nance Coffee nga, nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pupong drive.
6: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
1: Ako dahil si Elisar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
2: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya nang naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
3: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na gikan mig manguha o nang pangwarta nang manguhig lumboy iguloy na mo kapuyong mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
0: Available at 30 and 60 ml. Mapalihat nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Las 6:21. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
8: Love you sa maayong panglawas.
9: Love you sa maayong panglawas.
8: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
9: Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang

Alahoy, alahoy, hoy, tisa, tisa, sa. Hoy, timsa, timsa. Ito, maayong adlaw, nausap ka natong tanan, mga kaigsuna. Baba, tisa, asa mo ka? Paminaw sa kanina sa itong laing edisyon karon. Sa topak mo nag-uban, labyong-labyong sa maayong panglawas. Uban gihapon ni Buyak sa labyong. Paminaw sa ba? Paminaw sa isang lakaw. Yeah. Alas, sige mga ikala, ginuta.

Mood Supplement sa Pilipinas, mga igala nga gimugna sa Pats Herbal Company na makaayo, makaabag sa ato ang maayong panglawas, mga kaigsuna. Ang Astasan Food Supplement, mga kaigsuna, way angay kabalakan tungod kay ang Astasan na FDA approved o halal certified na makaabag o makaayo sa atong mga balatian na mga igsoon. Okay, dito maglangan mga igala, maglingaw-lingaw ta sa di pa ta maghisgot karon.

ang purolog ang bagang. Ay, basig mo, lagpot niya na, noy.

kay sa lumon ko ang kinapusuran sa dagat. Aron mga panumpa mong lapsaw sa syukoy akong ipadangan. Talawa! Talawa ba? Talawa! Sudunga kining

ang kalala sa suyod sa imong pagtamhid. Lami na lang isulod nga tos bilibid. Bagyo! Linog, kilat, pikas sa kining dugrang inairan. Ayaw lang po na. Aron matapos na kining pagbating giyam iran. Kung mahimo iunong ang binuhat nga nagbuhat ni Ines Ingon.

Ngayon ko ang mga gamhanang anghel sa kalangitan. Kung kamatayo namong duha di bapugnan. Ang iso kacho. Ala, nagpapaliwanag lang. Sa paraisong way kasakit, iandam o priparahan. Aron sa among pag-abot nga to. Kalipay among mangkon sa hilabian. Lagi ay medyo maipit kita nalang ay salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa mga balak mga higala balak nga makapapukaw o makapainumdom sa ato mga utang nga nakatulog bugnot astasan ang pinakabago nga pure natural santon. Okay, unggoy kiyat mga ingala, balik na sa ito ang magpanaguban. Ining panahon na ito ang isgutan. Kining sakit ng arthritis. Kung sa ila pa, arthritis. Unsa mang kining arthritis mga ingala. Unsang duha ka klase sa arthritis mga kaigala.

comfort. Nang way lami iba, way laming ilihok-lihok. Isa po'y ganahang mulihok-lihok, ana, labi ng sakit kayo ng mga joints name o mga igala. Onya, doon ay duha ka kumun nga prevalent mga higala sa arthritis. Kining gitawag natog osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Dita maglangan, unsa man

sa ato ang iabutan sa tong bukog mga higala, mo deteriorate na. Sa manang mo deteriorate ka na bang mo hinay na? O mo padulong na sa naluya na? Oh, ni deteriorate. Unsa may mga sintomas aning osteoarthritis mga higala? Oh, kanang ato ang mga lutahan niya. Sakit kayo mga higala, nigahi na to diya nga dinaganit ta maka. Dinata maka halos maka

mo apekto. Nana sa tuang knee, sa tuang mga tiil. Diya sa hips nato, diya sa kamot o diri sa tuang spine. Diya tong kagong-kagong mga igsoon. Unsa may kuyaw, aning mga factors, mga kaigsoonan. O, kaning atong edad. O, kuyaw ni, mga igana, mga

na damage man ato mga injuries diha ato mga joints na damage mga injuries ino ni kala oh kana to mga lutahan mga igala na daot na diha kay daon sa baka na bundak baka oh kana atong gidakon obesity kaliwan oh muna diha mga igsuon ang ikaduha nato nga klase sa arthritis mga igala is kining rheumatoid. Kining rheumatoid mga igala mao ni gitawag natog autoimmune.

komo na ning affected area sa atong lawas. Usually affects smaller joints. Like those in the hands and feet. Kini ito mga tudlo, mga tiil, mga higala mo ni kumon nga mapiktuhan ni ining rheumatoid arthritis. Sabi mga risk factors ani, kinig yung gender, more common in women, kini mga babae usually ani mataptan. Ining rheumatoid arthritis mga higala. Sa itong edad, family history. Kaning smoking, pagpanabak ko lagi.

Sa may lain klase sa arthritis, kining psoriatic arthritis, kining gout. O kining gout, mga higala, inungdan ni mao ang taas kag uric acid, mga higala, nga na-build up diha sa ato ang mga lutahan. So nang sakit mo na itong mga lutahan niya, we don't know nga kanada siya gout na siya. Then ankylosing spondylitis o juvenile arthritis, mga igsuon. Usually, kaning juvenile, anaginis mga batanon, mga bata. Oh, include several autoimmune and inflammatory conditions. Kung ato yun nga, isummarize, mga higala,

Ila bilang mabuntag mga higala, manggahin ang imuhang mga joins diha mga higala, no? Oh, muna diha. So, atong ipailaila, atong ipailaila ninyo mga higala kung unsa na

kalutan ni mo diha nga mas maayo magpabili na kitang normal ang atong timbang mga igsoon. Sa rheumatoid arthritis, unsa may mga hinungdan ni ini? Ini gitawag natog autoimmune response. Matakong giingon ninyo ganiha nga ang immune system mistakenly

Ortong luta. Nga mo'y hinungdan mga higala nga muhubag siya. Ikaduha, genetic factors. Kakining kaliwat. Kaliwat mga higala. Lain pa is kining

ato rheumatoid arthritis mga igsoon. Kining gout, unsa may sinto, unsa may causes aning gout? Kining gout mga higala, wa gyud lang kapasagin lan ani kanang yung kat-

Kining lahinong na ng gout is kining ato ang diet. Kini bang grabe kay tang mo kaon. Og mga purine rich foods. Sa maning purine rich foods. Parehaning red meat, mga

0: Langinong dan sa gout is kanang genetics, i family history. O kung ay mo hang kaliwat, yun na, agin mo na. Utong ha, guna ni mo. Okay, labi na kinig yung taas ang ato ang timbang. So muna niya mga igala, no? Ang mga hinungdan, niya nang ato ang gitawag o osteoarthritis o rheumatoid arthritis mga higala. Sa dilipot mo pa dayon mga higala sa unahan, mamati sa tagpipila ka mga pahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: Hala, ma'am. Ma'am, kanang natulog ka, ma'am?
1: Ay, wala, ma. Wala, ma.
0: Anay, unsa na imong gibuhat, ma'am? Unsa na imong gibuhat, ma'am?
1: Ada, nakikistorya ra ko sa Ginoo, Buyaks.
2: Pagkaugma mga higala, nakita na po si teacher si Buyaks nga natulog sa iyang klase. O nga na po ng teacher.
0: Huwa ka ng Buyaks. Natulog mo lagi kas buong klase. Wala magkukumatulog, ma'am. Wala magkukumatulog. Nagawin sa manika. Ako lang istorya ang Ginoo, ma'am. O niya, ha? Unsa may ingon sa Ginoo? Ana man, ingon man ang Ginoo nga. Wala man daw kami istorya niya kahapon. Ma'am, wala man po daw kami istorya kahapon. Ay!

Vamos na diha mga igala. Istorya niyang kinukunos maestra. Oy, pagkaugma po nakatulog ang bata sa klase. Nyana po ng bata nga. Ingon ang Ginoo, ma'am, wala man lagi urang kaistorya niya nga po. Ay ay ay. Oh, padayon ta mga igala. Okay, limited na kayo niya itong oras, 30 minutos na mga higala. Pas-pas taan eh. At pabalikan nun mga higala kung unsaw man ito nga makalikay niya ta ni aning duha ka klaseng arthritis mga higala, kaning osteoarthritis o kining rheumatoid arthritis mga higala. Una ka itong buhaton is maintain a healthy weight.

Ikaduha ni mong buhaton aron nga malikay kanining arthritis is exercise regularly. Oh, mag-exercise ta, no? Ang exercise tayo tuwing umaga. Inala ba? Hindi po kayo ng arthritis. Hindi naman na ng arthritis yun ang kalakihan. Hindi po na ng exercise mga igala nga grabe na sad kayo eh. Ano na kung igu-igu na nga exercise? Hindi po kayo mo exercise po ka kasala sa usaka kasalang o niya imong pahuway sa katuin. Imo hang exercise usaka adlaw niya imong pahuway sa katuin. Mas diapong istorya ha. Ikatulo, protect your joints. Protektaran ginato ng ato ang mga lutahan, mga igsoon. Hindi na siya diha nga makasugata tanya ng joint injuries. Ako na nga kubita ni undang na kuha ng basket-basket mga higala. Pero po ko mga ingon nga kalagmitan sa naka-injury mga higala. Kanarag yung basket. Basketball. Daga mga pamaging

taong rich sa omega 3 fatty acids. Sama na yung fish, flaxseed and walnuts. Antioxidants niya nang sama niya ng prutas o mga butan, mga vitamins, especially kanag yung vitamin D. And

niya atong bawas-bawasan, hinahinayan na itong mahimo. Undango na lang nato ng pag-inom yung mga ilim ng makahubog mga higala. Iyon mo muna ko ba niya, ay bahala niya, magkiyakiya ko, basta makainom rako. Bahala magkiyakiya ko, basta kainom kasya to. Aw, ikaw raman po'y mag-antos. Oo muna niya, mga higson. Ano kita pwedeng pag-inom mga higala, di man yun pwedeng biya. Oo muna niya, mga higson. Oo muna nga, sa may katabang mga higala sa produkto nga astasan. Ining astasan mga igsoon, nahibalon mamamunga. Doon na niya siya sa gul.

Sabi na maayo gyud ang atong arthritis, mga kaigsoonan. Oh, disiplina sa kaugalingon ra gyud ang gipasabot giniini. Labi na ng gout, mga igsoon. Kinahanglang hydrated kita. Inom tagdagang tubig. Ay kulang rag tubig na itong lawas, mga igsoon. Munang magka-gout po ta. Muna di akong giingon ninyo. Halikayan na ito ng mga pagkaon. Disiplina sa

Karon palang daan, atong lawas, ato ng pabaskugon daan, pinaagi sa pagtumar sa astasan. Ayaw pagsali karon nga, baskug pa ka, wala tayo arthritis, kumpiyansa ra ka. Ayaw. Ayaw, kinahanglan nga, sa bisag sa usa ka adlaw,

Iningastasan mga higala, kapsul ni siya. Kapsula ni siya, bisag makainom kag usa, duha, or tulo. Sa usa ka adlaw, okay na kaya na. Barato ra ni, mas mahal pa nang makaingon sa arthritis. Labi na gina ng mga ilim nung makahubog mga igsyon. Wala nga itong lawas, ito pong nga kung ano ginagmay premiuhan sa nato ni ato ang lawas mga igsyon. Kay muna yung ingong maurog ni puhuna na ito. Kay once nga magkasakit na ta mga kaigsyonan, kinsa pa may mubuhi niya ng atong pamilya. Alang-alang mapugatong isalig ni kumpare ng atong pamilya. Oo na niya. Oo, kita na ba usahay mga kumpare, mga higala? Nag-ampu na po nung si Imawang Kaalam. Ay, kanusa, pamantaw ni ma. Arthritis on is kumpare. Oo, oh, gaampu. Muna niya, mga igso, no? Muna ang alang sa kasayuran sa tanan. Palit yun mo produkto nga astasan. Kaya ang astasan, mga kaigsoonan, mauginay, makatabang nato nga malikay taniya ng osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Barato na, oy. Ayaw mo guna-una nga mahal na, oy. Manay kayong, mahal kayo, tika. O, lagi dahil mahal kayo, pero mas mahal yun ang tambal kung magka-arthritis. O, muna niya. Mahal kayong tambal sa arthritis kung maka-arthritis rata. Inang sawa pa na. Sawa pa ka di arthritis mga igsoon. Tumarina o astasan. Aron ka mahuwasan. Eh kung mutumar kag astasan, di ka kutasan. Mahuwasan ka. Di po ni mga kutas ang presyo. Di po kakutasan sa presyo ani mga igso. Wala ko'y oras mga kaigsoonan. Hanto na sa laing takna o sa samang istasyon. Kinigyapon si Buyaks Labyog mayon kaniyang tanan. Atong lawas, atong ampingan kay maura gini ang atong puhunan. Bye-bye!

0: Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah!
11: Let's get it on!
12: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
2: Hard Mama.
12: Hard Max.
13: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
12: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Mama. Extreme na.
14: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
15: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nams Coffee. So, dili lang Nams Coffee. Apil pa ang Pervicare, Nams Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Pervicare o Nams Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
12: Dragon Fruit Plus.
16: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanang nawa akong kangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na, pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag, madili mo kapuyon.
12: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
18: Ako si Larry Magmiya, kapag-aipod ang Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakit dabi lang midako. Sa una nga, wala pa ko testing sa Wonder Animal Vita. Ako laban na na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
17: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
20: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Donnell Brad.
21: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
22: Mga penata! Aniyan na ang kape na makaayos sa lawas.
23: Wow! Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete, pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
24: Okay.
23: O de yun, lamay po ang katulog.
24: Karong?
23: Katung pagkatilaw.
24: Pagkatilaw
23: sila. Kanang kapsul o
22: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. 500.
25: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
26: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamunin akong gimintin kay gamerim na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ko. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, ngamunin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
22: DTX 500.
27: Mabalis sa mga butika.
22: D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
28: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
29: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May TC.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning Mighty C, ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo jud kaayo.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Mapalit sa mga buti.
22: Mighty C.
31: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
32: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
33: Star Radio.
32: Basta naka-star, sikat.
33: Feel the music, Star Radio.
32: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
34: Og syempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement.
0: mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause o labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
1: Ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, ako ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Mga sigurong sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervic Care.
2: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit og Cervicare. Dili normal akong dugo, pero sakit akong puson. Magto, nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
3: Ako din si Kylene Bantilan, taga Pulang Utah, siya si Kihoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito times sa dira. Pali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, sa kudzog, gikatabang sa akong kinabuhi.
0: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
4: Hi, ang akong ngalan, Dermetobio Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Transform Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
5: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
4: Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrinto. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong nga pakyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa magdugay yun gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at katong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
0: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
6: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
7: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasyay ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
8: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung ikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga iglumboy iguli na mo kapuyo mo ipo yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
0: Available in 30 and 60 ml. Mapalit ng atong NAS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Ahay, noon sa maning atong panahon karon? Dili noon masabtan ng atong klima ro?
10: Noon sa kidera, Brad? Nga nagbagulbul man ka?
9: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabotaan ng klima na ato ron.
10: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
9: Ha? Ang sama na?
10: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
9: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
10: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
9: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
10: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
11: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
31: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
32: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kining maong tolamanon ng handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
2: Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mawi tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon og unya.
2: Balita.
1: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
2: Andos Balita.
3: Headlines. Headlines.
2: Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: PCE magpahigayon og mobile og health services alang sa mga mag-uma og lobby sa pito ka mga barangay dere sa Tayasan nga nasulod sa GIDA.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Chauffeur Caravan Tayasan 2026 e pahigayon karong Agosto 14 magkini ang gipahibalo ni HRM Oto og PESO Manager Chrismer Ramirez.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Pelsis National ID Registration ipahigayon sa mga naglanlaing barangay dere sa Tayasan.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Linggo ng Kabataan 2026, formal nga gablihan sa Tayasan gahapong adlaw.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Kumilik Tayasan padayon sa pagpangandam alang sa BSKE 2026.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Supplemental Immunization Activity ipahigayon sa mga barangay sa Tayasan mao kini ang gipahibalo ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jensen Yega.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: SK Federation President sa Canlaon City nanguna sa 2026 Mid-Year Governance Index sa Negros Oriental.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Upat ka konsihal sa Ayongon nasulod sa top performing councilors sa Negros Oriental.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Kaso sa Sur-Ice sa Negros Oriental, misa ka na sa 7 mil, 978.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: 59 anyos nga mahan, napalgan nga patay human gitikbas sa kinamagulang anak sa Giholngan City.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Number 10, regional most wanted person, dakpan sa Baler Munguso sa kasong qualified rape.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Sa Cebulan, high value individual na sikop samtang kapin sa 362 mil kapisos nga gituhang sabo na sakmit.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Lalaki giposel patay sa kinamagulang ang igsuon sa panaglalis sa yuta sa ubay.
2: Andos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Libuan ka mga buluyagon nga pulis gipamtangan og selot sa PNP.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Baby Sarah mingon nga gawas nun si Tori sa pagdagan sa pagkamayor sa Davao City.
2: Andos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Formal nga gisiradaan sa kagamhanan sa Indonesia ang sikat nga Bromo Tengger Semeru National Park sa Eastern Java alang sa tanang turista.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Thailand, hugtan ang balaod sa pamanag-iya o pagdala o armas human sa mas shooting.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: NBA Slam Dan King modula sa Spain.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
1: Leg on nga gugma gipabuhagay ni Angelen Kento sa bagong single.
2: Andos Balita.
3: Headlines. Headlines.
2: Andos Balita.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Nga gihandos kanato sa astasan.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
4: Mahigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa